0: asitambaya wa pika pala pika chile chile pinabwela pinabulukira muno ni mphamvu zake muna
1: funa kutoelera akazatwa antizino wao usalonga kuti panango ndipangisane na injerumbu kuringwani injerera angona munthu ana pinthu anakhala injerera zake zinakhala zilikwe kuli mamuna pa nyumba anakhala asakhana ibasave lai injerera zake sakhaka ubu sakhawe kuli
0: kabe pinapironga kuti akhana mafu soso pa nyumba pa munthu mangwa pinakubwererani
1: ini nenda kalonga na nzango noyi mulungu ana maso
0: I'm going to go to the house.
1: Menyeni
0: anafolonga lepo ndine
1: ah andi menyeni ndine pano kuti mangwana kudzasale na pano
0: ah ngaronga lepo pano
1: dai ine ndedera kangwa na nzanga mulungu uyu kweza uyu ana muya uyu ana ndududu acho uyu mulungu ana maso kubuka bai pale unone ndera fa kundi pakisa ah nakabisa kamo ngamodo da bisake
0: so mba chitani kulangana
1: pano kabe kabe kabe kabe
0: ukana bivu lepo amamu pano sakonda pepe
1: munthu
0: saka ungasaka unapasiwa
1: dai ngati pia banja munapifuna dai munapaka munenda thangira munthu msoro ni mamuna
0: anthu nyimba kawire sukuverana da
1: kuverana sikweko iwe kaza shauli dzololo mamuna funa lo funa to nyimbo dembo idembo idembo
0: ati nzero mbawiri
1: nyimbo demba nzathu anya uye nyakui malemba kuchena amu lavala
0: malemba kuchena kuti tani
1: ati mai matamani mamuna funa longo iwe ati funa ndirongembo pepande sachito mangwana mbiya buchu kopi ya dzimba ndolo li pansolo ukubwerera tenge kuva mamuna ngalonga ungeni ndikulonga tepani iwe mudzololo
0: Nada sikulonga tati kufunisana thambo njira inende nemwei ivi muchimaso so kulangana pamodzi munthu mangwa pinadza kumangana ndali pinadza kubwererani mungabuka munthu
1: dai dai dai dai step
0: right iyangona piacha tendiye mwana nditwerera
1: ah iye nati pinafuna chitene anafuna anapionambi ndinalangana ndinakufuna kuendene kule ndapangwa kale nda ndinakwata uyi ndududu wakweza uyi wanzango uyu mulungu na maso ndaligaenda unga na uyi mphali ya Manasi andipanga pepe Manasi uyi Jokyu Vasco anipanga tu ah tai kuna funa yembo kule mukwena na kwakupangiza kweku ndiye kuna iyo
0: hapo pai
1: ah
0: tapiva
1: pepe minafuna chitika mphepe pene sikuti pana khala vipi nangovya kuti uyi nata pidalongeni mphepe minafuna uyi ningenda kweku ninga uyi unapiona pano pinafuna chinja pano nkasanga
0: ndapiva pai
1: ah
0: sero tai
1: ah indi kuti makwenda kwa iye mungu na maso kule ndikampempe nakoma gula ndududu ache utsa ndikakwatana na iye kule nakoma mbafa ini nkhadzi wafambisa safambisa ndiye Tingawi nkwende nkwendera tumu ndikakwata na iye Manasi Manasi ndena dzwako.
0: Babo ndimomwe tapiva. Ndokondi mukachita basenero. Andapi nalonge pite mangongo efendi fengu nkazi. Tukambo anthu kutane kupanganizana cha pa nyumba. Kuti singapita njire chingo cha chindive na pina pina khapo. Mhm. Kwa mundi fya kazi. Kupanganizana nyumba mamunanga ngongo kuti achingapita na njire chi ndikapita njire.
1: Pepe kalongene mbo mpepe.
0: Samadidi kumalonga tipo.
1: Nafuna uini mpepe.
0: Ngabe pinto tai. Bikale njira chi bikale budzeni.
2: Manungo?
1: Balideni.
2: Mkwenda kupi?
1: Bae. Basi ufamba fambambo basi, fakashi.
2: Ngie mkwenda njira ibo pagiano sokolo, pagiano sokolo.
1: Mkwenda
2: nusu mbagiano sokolo. Waa pagirani?
1: Ngabe.
2: Ngao jatani.
1: Ngabe, ndoko ni piano. Ndoko ni piano.
2: Mkwenda ni pale pa sokolo?
1: Nada, njira nafuna pita dini kapita mkwenda kala rai.
2: Machitano kunyumboko.
1: Ah, kunyumba mungu wala dipeta.
2: Inde. Ah, buka palo shapa.
1: Ah,
2: tukunda ndafungure nangu hapa hapa.
1: Ai.
2: Magreja apa mulungu akutipedza.
1: Pano mamuna ndimwe. Ife tikutairwa dota.
2: Tensendi samuna. So ngakhala kuti iwe pombo mulungumba kuyumbo ne? Mashi tensefe uyi ndibodzene.
1: Habe, dzulo ndikadza ndadzalira nyumba mule vikavanga uyi nyimbo demba uyi mamuna kumalawi uyu.
2: Kuti tani?
1: Ali mbuya mungadandirenga ngombe.
2: Ngabe
1: kine chitende panse pano ndi nkhabe kuchidziwa.
2: Kunombo ndi uyumbu kuno kamba dzambu kuno kuna chitefi kuno.
1: Uya ndabuko iyo.
2: Da.
1: Mwana njono
2: iyo. Uwa. Yani pale madasia.
1: Aida kubuka ndi mwana akubuka ndi mwana tundeje khadzwa kuno iyi.
2: Matakapanga ndazana madasia madasia pogama kumwerera.
1: Program. Pana basamba basa yakuma basi.
2: Ngabe nada
1: birongefe tikukupangani mulungu akakupasani limpodi nyosani anthu
2: wa
1: ndamona munthu kongamukuti ndikwenda kala basa yakumwa ini munekalongo da ndasiya shaba
2: sasa
1: Mazi.
3: Iyo pepa zungu mbada piyo nambu velo. Changa pita machapu mangasa.
1: Dai, vesilani ninga pita longu wa
3: lije. Chimwana pita chapu inango. Chimwana, tepa tukufa peka. Afuna pasi pontu chapu inango.
1: Angalonga niwa uya nzi uwi nzinda kustungirika o. Angalonga na unila pepi pia uwi itani pia kumanga manga. Asonga nani ati mazi alikubuluka mwenseni.
3: Akubuka mwenseni. Manjibana nangu utabuka. Tinga fika panu. Mkazi wa nyumba ngabe gona nyumba asa gona kumpupi
1: chimwana echirwa na yembo pa nyumba kuti nkazanga nguyu
3: munthu ule anakonda mpiri mama donga chizungu ali mabodija na
1: makantiga
3: makantiga munthu yaji nchina kutongwa gule akana pembo nyumba tiyamba besere mbaenda kupi kwenda kumpupi katunga madzi pepire ndi pinthu kudodomeka kama iupo boma makasa funa kupiona viva boma pipate pate pra kuti nyato ne imare nkanzuno kuswa mati
1: una mara no
3: una mara iyo mbapi valira matimbira madidi mama huyu mbamanga matimbira madidi pina mara
1: ndi kale chita kuti panango pida nyumba zida mama mangwa mangwa muyi muyi ntando mu kuti nyumba zezili pano zinati pasambo
3: apola maningi
1: wa kale
3: ta iyo
1: na lero nkabe
3: makale wa kupiona kupidziwa machi
1: ida alikudimbuka asafama
3: mamba fama mbachita mbachita
1: ndi alikudimbuka alikudimbuka
3: ya boma
1: langana ni mkulu mkulu munenda kamwe FM ungaenda kule nyoka ikuambuka yombo kutunga matendo ombo
3: mangwana chini unapana anapiana mimba
1: maona maona matenda huyu muona alikumala
3: nyoka za kwenda
1: nkabe mala
3: Simile zaenda
1: tumiza kwa kwa kwa. Ife kareni, kareni, nzitia nyumwe. Nyoka za kwenda, zikabwela nzitia mainza.
3: Zikabive, vive.
1: Dari, kabwela nzitia mainza. Akuchinchino langana, marimwe.
3: Majibibi.
1: Koni.
3: Kwa kufunika tayo, bumo nanji mba kwa.
1: Angalatoma kupiona.
3: Atume kupionesa.
1: Mamunankule nda basa, kuitoma ni
3: hulu. Asa kupiwa, pinaongesu teba, kupiwa teba. Sapemba mizinga mbilira. Paramendo mizinga mbilira. Miendo miwiri kuzipata kulunga kuti. Achite umu na umu kutindawa zezi zimari. Tangwaje, onseni machapa na yangani na bebi, alimunu, alimkapa mwao, yu asapiwa
1: chita kutonesa. Bisachitisa mpipi, bisachitisa ndipi bontu, anewa nzatu anakala na ifeduzi kuda natuoni lirambu hawa, asafunga funga bontu, nipi ndaka pilu ngani.
3: Nye, matushkaza, makotelawa, sapangwa mpangwa na mbumba.
1: Sapangwa, so asaenda ngeenda kuli nkabi kupilu
3: ngani, kama
1: gina chila kunduli kuli natagweswa mpangwa.
3: Tai, ningalonga ndine goba nayo, pepi ni nzeo. Ima kwa masu tengu muone bintu vya kunja na vya mbwalo.
1: Iwe saka mbuziwa kwa mbumba ili kufunanji. Ninji chikufatari mbuzi mwanga mbuzi.
3: Na iyo tepa sishitakufa tepa nate ya pipate.
1: Mwano kwa vina vitende pa nyumba banga pale. Ndagula mbazo kafatari ni mpini. Majini kari zungulile langana mpini pa nyumba pakaina bazo.
3: Ndimu mweni. Mamuna asafuna kuona wabasaji kufambatani.
1: Kwa dimana yungu kumwana ranimbo mwana vina shite mbuzi.
3: Mwana.
1: Matimbira.
3: Matimbira. Tai, atu nengenewa mbaoneka wira tatu chisa jina kaya mwadidi. Tangiyo usowe, usowe nsingano, usowe, usowe mpoto, usowe mparato, usowe pensenu usowe. Habi, wafu wakula longatepa. Loja ya pamuzi ya zidu dumika tai. Mwana poti balo na usiku ansu atamanga wako kula usalu, kula leze. Anangu wa saunga kuti nkabi, uisho fungula bankaji.
1: Kwa nakomo pisa jepari, kwa talishu mbe itakataya mba paswa pia kumwa.
3: Anangu wa saunga kuti nkabi, onori.
1: Nalongi wa kutia kutepia nini mmuzi munu.
3: Asa tumamwana kuenda kunsika kutalisi ya banka
1: kwa tusi. Kipile tu, netu kumila rapi rata.
3: Kabi, au kwa tamanu, ndinga manu wanga kwa kwa tatai.
1: Ime kuyambila kare ini nisakutuwa nikani.
3: Tae, mulungu wana ini.
1: Mipaka miswano njine, panangu kataya ufi kule, munga kwela mpaswambo sinku, panangu kawui kule, panajete panu mkulukuta minga inyama, ndimu kenda kawui kule. Akula muna pifa kupemu, ime, ifi nungefi, ifi tafunza, nisakutuwa kukara niji.
3: Mkoma, makalido kuyangana nzako, spedidi tae.
1: Ine ndi kulangana hii.
3: Akwa, iyo kundifunza kuti, umana mbotani mbunule mbotani.
1: Akutifara muzi munu shisungu kusare kutu usare.
3: Kwa upata basa na mpamfuzashe, mulungu wa mpasa. Tangu mulungu nsolo epala unyerezira. Nsolo pala unyerezira pala upata sabasa. Ii, mulungu ndipase, mulungu nao manja kalire. Mulungu wana kupasa mpanza shamwani.
1: Dai, mwana uyanu pa nyumba hapa kada ungade putikada ni nsana.
3: Mbana nangarebo, kazi?
1: Kazi ya
3: kawa.
1: Nii, tikada ni nsana kada unga. Tani titumika tungi sanambu, titumukuenda mkongu.
3: Taa, iyo nui ndi alimadidi.
1: Papa inchokolu.
3: Haa, tayo mkada kuna
1: hini. Inda zero nati inchokolu, inchokolu. Ananzero, anatipangini manu.
3: Mwaa,
1: nkade
3: shama. Inchokolu, nkade Sia kulangana pindu vya nzako.
1: Okay, ndia vini ndikubuka
3: isha. Haa, ndimu mwene.
1: Ni mabuzi huzi mwe. Si mbuna karema mukarida vipa. Mbuna basa nangwa kuchiti.
2: Che, maigarota.
4: Pai, kubara kwana kupai huu?
2: Hmm.
4: Si, jama chibesi panu ndika kanda. Shiga maa pai. Ne kujambu nkabi machantari anga kuja. Tatika maa pai.
2: Maloto.
4: Maloto anji pai.
2: Ndikari huku ndaluta pakabonga.
4: Si,
2: pai. Hmm. Pakabonga, bwela panu, tani. Poishi ndaluta kukakani kuloshoku.
4: Si.
2: Ndaluta pondu kutipa, lushwiri shatengi. Ndinembe ngumba.
4: Si.
2: Ngumba ntanga hanyi ngezona goshe. Ndinembe lepo banka ngumba ntanga hanyi ngezona goshe.
4: Hei, pai, mkona mbutani mbaba.
2: Ay, antu ndukona japa, zona panu panu. Pachisa panu.
4: Imanda.
2: Ah, chisa chino chandu. Chia
4: hii papai. Munga konda, tinga konda wangisa. Mea munga konda wangisa pana
2: munga. Nabe, chisa chino. Kwa nanda akutuzungulira.
4: Hei, majibai fanu tuangisi. Meni tutambi. Tuna mati pikulipeni fipanu.
2: Kabe, mungu
4: atipezi
2: fipanu. Mungu alimaso. Asatafa.
4: Inimandu kupione ni panu mundu. Chita kundu ono. Asata kundu.
2: Lota paka bonga. Inimandu paka bonga. Paka kutripa.
4: Hei, pai. Pai, pai, pai.
2: Tá bom, guys.
4: Ande, pai.
2: Tá
4: bom, não. Neste tá, ande, pai.

0: Machi mulipepo?
1: Nilipano pae.
0: Toma bwirani pano.
1: Tabwira.
0: Mm. Maona pida gonekene ule ndule.
1: Mm.
0: Ndakupanga ndikwenda ku.
1: Ndakupanga ndikwenda kasaka ambo shamwana ndikuzema moto.
0: Ndikukendeni ndikenda kumota.
1: Mwana kasaka ambo pia numbo pina nyezema munti mamani.
0: Pianga piatu.
1: Piatu.
0: Akora pinongo kuti pianga ambo pianga ninga pianya. Pano ndilindeka.
1: Kabe tilibobo zibeni.
0: Eh?
1: Ah,
0: kasaka. Nda fene lero ti nyumba nina naika ikanayo.
1: Kabe.
0: Ina sala pano rai.
1: Ina sala.
0: Apo chino.
1: Mm. Na nada ndada wambo.
0: Mm. Pano ile ndaenda kule. Ndamenya umo nomu pechimwanika. Pino nkabidzwa pino unole alimodanji. Pino uli nkabidzwa pintu ndaenda unango ndepano.
1: Ah.
0: Modona vene neswa dzulove. Modona vene lero leswa dzuluma.
1: Mhm.
0: Ah. Mona pantima apa baba kula salasa funa kupiura mata ndepano pantima apa palikupa.
1: Si.
0: Ah. Mona ndepano kuwe mas Bidabwiremu tepano ndikaona ninga nkhungwisi kutali cha inchino ni ndikona nkhabefi. Nina pangono pene ndikuwa nisavi kuona lai.
1: Andi?
0: Ah.
1: Eh, apo tinachita tani mamuna.
0: Pano ndikafuna kulipanango. Ah. Mbida nchimile tambo. Iye ui lai matimbira ndikuwa tempo na motokara ndi ui lai.
1: Anataidadi ya pemeti matimbira. Anataidadi ya noa payari.
0: Angala ndikuwa tamu na motokara ndi ito mkwenda kuhui kaonambo kulimpianji pina ndikitisatepo.
1: Pano tinakati, pano pano tinimaro mpano.
0: Kasati chemira hii, dai, tingada putuka pontu tuoni, panangu ninji, panangu ndia na nchitabepi.
1: Ah, tifambi, dai.
0: Ah.
1: Tendieni, tika tumaka pisa kambu. Pebuka na kupi.

0: Ani.
1: Kufunza mkadidi nde, pano kutsogolo kwa ndima, tadzeche mirambo lolo, na nyimbo ache shkola, uyu adeche mirefe nzizilu ndi Tads, bere ndi konde ni pano. Kukala munzinda nongana muno, safunika kuwanga, sika swada tai mafumu mwendi kupangeni, kukala munzinda safunika kuwanga napyo, ukale na kosi, ukale na mhamvu zako. Azinji adabuka mpiso umu mbabwela, haa, tangwe kunzindo oku, ndava majoli joli daradala kweku, haa, kunzindo oku, piritepa tepa, piritepa tepa, fedzani duzi mchite kupiona mweka nene. Anzano munu alikuchenyera na kutuka masaka. Nzenzema nao masaka, uyo nendo uyo. Kutuka konjeladori ile, nkali ya chizungu konjeladori, isatukwa pansoro inere buka na yomunu mnzinda mpaka chingozi aeroporto. Mwana mtu kuituka. Kufamba mazinzema. Mwole mwole, nikubela. Mbavu parati, mamuna nkulu. Nayo jolijo. Apwe mwembu munga jitaka swada. Buka mpisa, buka kumpio pio, bwela munu mnzinda. Muna kala jolijo munu. Penu pia nensa, bwelerani kunyumba. Anzano walikulima mkondezi. Anzano walikulima nyanshengwe uku. Anzano walikulima ukaka uyu. Kana jardi kanamwa. Anzano walikulima tonje. Magwe. Imu mulimuno basi kurukoru. Basa nghabe. Chinakalire mumuno njaji. Pia nensa. Pintu. Ndo kone bianu. Mukalime. Kuti mupenjala. Mupe usiwa. Mupe ucherengi. Mukalimbo na santoko. Muni wenongandu. Muno munzinda mukono wenongandu. Hehehe. Bera ndi konda kuimba.

tadzachemera mbwa pa pashori Brizitu mbuya ndiri naye ndiri naye edi ndiye dakwanisa kuti kweya kuti koya bukira nzidzi wachitichiti mpaka na chino tiri kufikira tu kumapeto na mabasatu amalongerwa nchisena ndi dombo ya iye nyamalenga ngona panja ali kudzuruku ndiye chita kupatirira moyo wathu pyonse ndipena chitefe bili mmanja mwa Mulungu adimenika senga fedza duz shtima nditakure nguwa yakwana ishi.

Gashowe ndirovera kuti ndiye nyimbo tu imene tinali kuimva kudandaula kuti kodi dzateremu ndipanga bwanji.

Yai insanjika kulanso gwana yo mavuto. Pafunika nditu kumakala china chiri chonse ndi muyeso wake. Ngakhale chakudya chifunika muyeso. Ukapitirizanso kudya kaya ndi sugar ndi mavuto. Za mafuta ndi mavuto. Ukatiya ndi dzingo dya mfutso wawadza ndi mavuto onso. Ndiye ndithu china chilichonse chifunika kubasopa. Chifunika ndithu kusamala. Kumadya mwamu Yesu. Kumaku kumamwa mwamu Yesu. Ai ndithu loko ndikungolawa pang'onong'ono. Ai ndithu ai pang'onong'ono peni peni. Ena anangu ndibatsa nkakapo komwe kosadzadza. Ai ndithu siya. Ngati zili choncho siya. Ai neyo yai ndithu ai no mkangudya izi mimba musindigona siya. Ukati ukudya umadya mwasaize. Chakumwa mwamwa mwasaize. China chilichonse mwasaize. Mabotolo mwamwa azakumwa anachilonga kuti yai kumamwa mwasaize. Ngati wena saizi yawo ndi mabotolo awiri atatu. Mwina iwe saizi yako kuzokhala bottle limodzi. Mwina iwe saizi yako nkungo siya kumene.

0: Shamwari.
1: Mhm.
0: Tani.
1: Ya.
0: Oyena dzikwi.
1: Hii yafika pakuipa.
0: Dzikwi yona tani.
1: Yadzafika pakuipa.
0: Ate mafuta neya. Ini mano anga sala pangono basi.
1: Eh?
0: Asala pangono.
1: Ili ndaita huyu ndataza dzulo.
0: Dzulo?
1: Mhm, ndataza. Inangu solo pale para kalefe pa uipa tu pale pa uipa para sabato pale.
0: Ah. Shemari unaka dzadza ne kuti panga mukabe?
1: Wa, dzulo mna dzaita muluke ni kenda kasiambo frageji kuli pakubwerera.
0: Afungura fungura tone tange yako tone. Fungura uyu. Chi chi chi. Tapekira.
1: Uyu ni kabi kabi.
0: Chi?
1: Eh.
0: Eh, shemari
1: kabi.
0: Shemari shali ko.
1: Ah.
0: Apa?
1: Pano nkabi kunetsavira.
0: Chi. Asi dzulo ita ne kuti.
1: Atenda ndadzaza.
0: Unatima kuipa?
1: Hai, ndadzaza. Ndene kule ngufungula ngoika mukantiga
0: katiga
1: kubera bonde
0: wewe mzika bonde
1: tewe bila
0: nani akasema mukantiga
1: liba ndogo ukona pale yabwera bombele yabwera
0: ah ndaona chandipa ndikawe ndi pale
1: pale soko iba kwache pa nomponi ungecha kuti ugone kunyumba unaona chinthu rai
0: ha
1: unaona chinthu rai iyo mukumbushive kuti yesa chamwani
0: ah inembo ndi lero ningifanika ndikhalebe pale
1: eh ni mwarabodzi menyambala miziwili
0: ah ya
1: ah
0: inde
1: na mafuta mboya ni mwarabodzi menyambala miziwili
0: inde
1: ya
0: pakati apa ndikhalepo pakati apa
1: tai yo mpondo ngupumisa monga zwa pa nyumba
0: ah
1: ndati ngupumisa mpondo
0: ngupumisa pa nyumba funa unge ulonge nje pepe
1: wata ndikuchenza newe ah tai ungende ukule nkadzasira
0: iyo una msanganiko mengira
1: kawa tai funa uende kupi pondo ngongonyeka
0: lo kwa shemali
1: eh
0: iman fundi ndendembo apa ndika kembo mafuta mumu tangu yanga maleratu ah ate kaona uyu ngona ndi chanuli apa ngona chanuli ambu ndike pangona tsiki pa bomba
1: leka ndikuikire
0: uyu aika kawe kwa afiga pemene jide ndifike ndo bomba iyo buya kwatu ati puma
1: Ah, uno lembo ndi nkhabe uyi nati. Na safari.
0: Ah, una safari tadi. Cha? Ah, wandi kira, eh? Sene menye mu ndudu apa ndi ndivanga weku.

0: solo.
1: Anafa kuwawa ngule dai adazije mpilipili.
0: Anaofa ndini nyakuika pansolo.
1: Muntu wa maso nore. Kumkonda nkazi ne anachangana nkabe. Ba, ndokoni. Ndankonda, ndansia, ndamwalana naye. Kantuke nimbo ndimwe, mumpanisi. Inepano ndine benzi. Munatunganga munu kunsia nori. Ndakupwa. Inepano kukonda maka kazi ninji. Chiripo jida nikwata kuti inepano. Ndinsie, ndimwalane naye, ndikondane naye. Chiripo. Penu musansirida, kantuke ni ngunoyo. Ndansia mbapo. Mukufamba mbamuni jigida, mbamuni nyenyena, mbamuni longa, tangwa chinjanji. Ndokoni. Pida nsembene. Himu mkandolanga. Mkazi wa dideni. Ngama alikumvunga. Inepano kumvunga. Atemera imwe da. Atemera imwe. Ntukeni mpapu ngunoyo. Ndajia mpiripiri ndine. Nyakufa kuwawa ndine pano pontu. Ngabe muntu wanajia mpiripiri ngunango mpapa kuwawa ni muntu nango. Pepi ngabe chitika. Inepano. Ndachenyera na enoyo. Pina mwone mwibi. Ni muntu kadi. Ngamani. Mba kubali kadi. Sikubalika kwe kutai. Namalisa nunga nyenyezi. Kangero. Ngirozi ngirozi yeni. Pia ingwiro. Kwachi pa mulomo pachapo. Upampori ya upurushushu. Sanza pa dzuru pachi. Mankiriado. Ngabe ziwa ronga na mamuna. Kumana nkumana ntima. Angabwera lendo. Tamangira kuferuka pina mwone mwibyo. Tamangira kuferuka. Nansia mbapo. Panangomba saza kuwambo mbakazi. Nansia John ya karongemwe nansia nguyo. Penu musamfuna mbo ndokoni. Muka sembwe nae. Guli ambomesha gulira nkazi nghabe ziwa. Pina mwone mwibyo. Guli ambobatoa kuti nkazi mbo pchengembo. Akalembo kumusira kunghopi kunghabe ziwa. Gulambo nguombo za chibanti kuti nkazi angafamba munsewo waone kembo nunga mundu nkabe kwa nisa. Kubiri acha angatambila mala kuimwera basieni. Panyumba kuti pajiwe mbo nyama, dombo nkazi angaenda kasinzisa, angaenda kalimisa, angaenda kachita udeshala, angaenda kafura nguo za antu, angatambila kangachepe kwe kule. Tikino anafune tambila, anenda kagulanji. Karapau. Panyumba pacha sajita chinja. Timizi lero anajia nchi. Anajia mbweti. Mangwana anajia nyemba za murasa. Mkuchono anajia chimbamba. Mtondono anenda kasakaluni. Mpachono anenda kasakadontomu. Makaliro mbaneo nyama. Nsiku ya pando. Nyama inalongwa kutiana panyumba jambo nyama ni karapau. Nyama sotongo inalongwa yo. Karapau asafa hii. Unaona disu ilitongo. Amala pikwa disu ilirongondo rongondo basi karapau. Na zankonda mpapo ndaona kutiba huyu. Hana ndipeza bi alikundivunga. Na zansia. Imwembu penu mwansirida. Ndukoni mukasembwe naye. Muna timupione. Mwekanene muna pamuka imwe. Mweka duda. Na kumbiriki jatamanga. Roroma. Tangule si muntu bi. Vinga ndi vinga ngapata menyankaza sa itadula kamiza. Kamiza du, nchunu ndi, mano fendu fendu, maso rongondo rongondo kumenyankaza. Nkazi mbo sa menywa tepo? Ba, nkazi sa menywa tepo? Penu wamona kuti nkazi akuponyena kudawira. Asa itamenyambu na shoko nkazi. Ngumenye kwene kambama kangono shai, mai, dienangu ni mana nsakuduwalani ine. Sitepo rai? Iwe nkabi jitadula kamiza. Mbavu parati parati, finyirira nkazi. Kuparedi. Kudunga nkucho zinu no. Iwe. Unapita nkaja boso bandu kukupanga. Unapita nkaja boso. Chizungu cha violence usajidziwe. Uyu angaenda kakosumira. Mwena nkazi ushumba enda kakosumira. Andi menye ni mamunanga. Andi kucha zinu. Andi supuradiso. Taitai. Andi kuwaza. Andi chorambavu. Mapulisha alikubwereratu, mba roroma, ba muna patwa, muna mangwa, muna enda katinyindwa, muna komerwa nkaidi. Nukukupangani. Nsiku zinu na zalongba uwe chizungu chawe, bali dade di jenel, musa jizio chizungu chawe chemwe. Vunza nianzanu. apita kale nkaja boso kwikwikwi nakumenya ha ndisieni ndikulanga nkazanga ndansemba ndikaneni ah wansemba weka wansemba weka kwacha kupanga kuti munthu asalangwa nakumenya mbani ona basi lero ona basi mafumu mwe pano ndikusaka kudziwa kuti pindu pinakhalatani nzidzi wakwana kumi na mapindi yache makuma tatu. Ikalipo banja inango ndi kupangeni. Ndati mundivesere kweyani tsese kweyani kachiti khalani paduzi. Ikalipo banja inango. Banja inango ikalipo. Kwe kukuumba ni kukukuyu. Mnyambalu nyambaluwalu mo. Nyambaluwalu. Pita na benga tepa mkwendiratu nyambaluwalu. Banja inango ikalipo. Banja ili kavera nadi. Kufungula zundi yao, kulima ukaka, hapa nyumba. Neluma na makutu, netika nizana, kalintendere ukoka. Kalintendere panyumba po. Mulungu nkwapasira, mai ngukala na patupi, pakati. Mai kala na mimba. Ha, mulungu atitaira. Atitaira mulungu atitaira. Hinde. Mezi mingasi mifemba. Habarwa mwana. Antu imba ni ntungululu. Ntungululu. Habarwa mwana. Mwana kubalika uno. Msazi wakali ya kombwani. Asa kanunga nzungu kombwani. Mwana kubalika uno wankazi. Tsisibu. Habarwa mwana. Hapu handu panyumba. Nsiku ziwiri zitatu, mai ule atuafu na nditanini, ndi godole mperera. Suzula mwana, ngungonesa, pantunzi, patsinde ya ntondo. Ntunzi wadidi bandaji ripale tule, gonesa mwana pepo, kachia kombwani anarongo wakada baro chinchino yo. Halipepo, kungonesa. Mai nkuchita poto pita nyumba, kuti akwate nchi, akwate munsi, na machuwele kuti adza sinze mperera. Pida buke nyumba, akakwata munsi na mapira, amachuwele, kubwela pantunzi pale patsinde ya ntondo, pale pada gonese mwana pale, agumana, paikwambo pontho akachia anango atatu alipepo imu musapidziwa kale ya veseri atu kuti akombwani nkope zao sakala sasawa za kulandana onse nemba kushawa tsisibu amala avazikambo pontho mbo mafo yao mabodzieni kudzagonesambo pepo ndanda atatu na wapanyumba pale akhala nunga anayi. Sha. Mai ule piankulira kunthiko chemera mamuna baba chebebe bukani panja. Bangu tamanga bwera pepale. Atuonani basi pidachitika pano. Ndasiya khongwane ndikada ngonesa hapa. Inibano mandipita nyumba kuti ndikakwate munsi na mapira funa ndi sasanye chinkhodo mperera. Kuti baba chebebe muchite nunga kalanshe. Pida bukene pano ni gumana ana wa alipu anai. Inibanda siyambozi pano ni kugumana ndi anai. Hapo tinachita tani. Watu pepa ngupi. Kualangana ana piana. Akachia kombwani yale. Nkope zao zibozi zene. Sha. Banja ya zungulira nsoro. Banja ile kuzungulira nsoro. Chemere sambo wakulu wakulu. Nkalambambo zapachisa bwera mbazi nzenzema. Kodi kwa banji. Pechitika kuno ni marodza. Ine ndasi ya mwana hapa ni kadangonesa manipita nyumba umu kuti nikakwate munsi. Na machuwele. Ndiza godole mperera pano. Ndigumana ana akwana anai. Ine manda siya wanga. Pano nikuchumana kuziwa wanga pepa ngupi. Shae. Yaza bwerambo nkhalambambo inangu. Yabalira mikono wache kunduli. Ili seya. Kwa hivyo wanga, peta ni kanibano panyumbandu kwa nandu, haimbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbuta, mbu Mbuya chanazi pano tukujesana nthangu. Pyachitika pyakuti ine pano musadziwa kale kuti nabala sumana ida mala yo kumbukani yanga. Lero pano ndanyerezera kuti ndi godole mperera manguna apembo maba ndasiya mwana ndangonesa apapa. Ndangonesa pepe pano kupita nyumba ne ndadembuka nkhabe ndapita ene ndzidzi yachiwongono ndapita mule kwata munsyanga kwata mapiranga kuti ndibuke panja ndikugumana ana pano alipo anayi. Wa pekejika pe mbepi wanto mdukulamba hinde mbuya chanazi shaa tinachita tani pano ni pano kusaka kudziwa wanga ngupi pepa ndi kunchimwane ni pano kunzindikira mwananga ngupi nkhalamba uleti mdukulanga mulungu akupasa fuya pia kwa ana onseni wako anajauneka kuchogolo kwa ndima wapiva rai wako unadanjiwa kuchogolo kwa ndima afuye onseni unayaweni. Banja yalembeka gaika banja ire. Saka kuna nkaka kwa mwesa. Ana likukula basi. Alikukula basi. Alikukula basi. Unayawene. Unayawene. Alikukula. Hehehehe. Kala nipenepo kutiti kupangene kutsogoro kwa ndima. Pina zamalatani. Pina zamalatani. Unayawene atikana ale. Ngamala onseni batikana. Onseni mbatsikana, ana chikazi ukoka, ana atoma bukambu mabuburuswa, alikukula, unayawene, mkope zao sasawa, ana kubalika, anya kubala chimwane natu kuzindikira, wanga pepa ngupi, onseni mba kubalika, onseni mba kushawa, onseni natisibu, wanga pepa ngupi nipano, mulunguwe, ndilote sembo wanga ngupi.
2: Chakachino nchachi tatu kulezi.
1: Ndipase kubiri anga. Yunga unga fiyari kubiri nkabe ziwa buwezera mangara. Eh?

0: Nga mwana wapalua ni ya shiti malikulwa district ya Kaura Basa. Natsanza isambu ya ndamu ndi chanayo kukira guru.
1: Emwa museu, umui kuna njara gani, baba gulani.
0: Tomozi kuna mfeseru na angu masiku.
2: Masiku, masiku, mga jo, mulitani.
0: Inepano kuno rada, chintondomu na ukazu na kaukandawe na kubala penumbo imwe kweneko.
2: Kuno diribino.
0: Ndukulonga nani mpapo?
2: Kuno mulanga na Esteva Sinkureji Elizama Deo.
0: Esteva Sinkureji, mukulongera kupi mbuya Sinkureji?
2: Posta divisini wa mandie, bairo kolokodo maamaka kuno kutaye dirikumunda.
0: Ah, murikumunda?
2: Ande.
0: Matoma korola kani?
2: Yo, rukutema tema.
0: Mukufungula kwene munda?
2: Munda, timizira, kasasera kasigamba wangono.
0: Ainde. Kodi chakachinu mwapa masakamangasi kadi ya mamanga?
2: Yo, ndashita masakamangasi haba yodi posi posi kumi na mapemba.
0: Jeta, ikweni. Mune tumizira mbo chini bozi kunu?
2: Yo, ndishawana meo posi viko manikatateba.
0: Muna ndipa nanjala, mbuya Esteva, muna ndipa nanjala.
2: Nee, nitakubele tirari.
0: Inde, kodi mufuna kufanyi mbo yani?
2: Ebayo, nikufuna mundu ni mundu. Norman.
0: Norman, mundu ndi mundu.
2: Yes, Rijadi.
0: Anafuna tsanzaya na nyimbo na imbani?
2: Razangwa, Safia Filipe, na Linda Rosario. Rabozi na wanaangu ense.
0: Ah, basi?
2: Nao, alibu wanaangu, nikafuna kona hapa bosi bosi, na zingi umu wakumaya Botafogo, walimbe na Beja Flori, walimbe Akademika, Saude, Boa Sombra, walimbe.
0: Mamala?
2: Damala na wese mama nijiwa mapresente yensi walimbe.
0: Lero umu katenda kaona masenzekano mpira?
2: Nimo kwanisa kwenda, sonda isa kubambu jana marirado.
0: Ah.
2: Andeve.
0: Imu musakba mpira, eh?
2: Yo, nipofuna maningi.
0: Ah, pia koma maunangulu. Normal chikote alintando.
2: Kadele, nadele, jinamu kuna jana wa mbukiu.
0: Hinde, mwuchite nae gashu nae mundu.
2: Yadeo, nilevoyo.